Gusto ko lang ay umasenso, nagtiwala sa proseso. Kaso may mga hudas na gusto sa akin na bumeso. Dibdib walang daga, basta makuha lang ang keso. Mataas ang halaga, parang dolyar to kontrapeso. Dating walang bilang na nagbibilang ngayon ng mga inaning tinanim nung ako ay tagutom. Sinilang hampas lupa ngayon ang buhay at doon pangalan ko ay nasa cheque pag-usapan ay milyon. Inulanan ng

nakatulog ko, bakit niya ko ginising? Huwag niya kong hahanapin pag madami na amising. Naanim lahat kasi di nila alam aminig. Yung mga dating aso ngayon ginawa kong miming.